menu card. Saan nyo na ay at sundarate. O hindi kay kanyani, spend time on a card ka, hindi radio na terupantren. Na terupantren ka ate, muli mo na hal Joshi. Na Beshek, Mukhtar Ahmed. Isa ka saan, ayos ka, harapin ang kanyo, ad sa hot hotel.